Unjitan kanali galai timpanga pangsingilinai. Unjitan kanali galai timpanga pangsingilinai. Siyum dukri yang kudutu.